0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Diri day?
2: Wala ka nang kayo!
3: Bukos lang TV diri, Brad!
4: Uy! Kani kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
5: Sir, yan ang iyong order! Tulog ka beer o isa ka ladies drink!
3: Uy! Uy! Uy! Anong naamay ladies drink? Kasi nag-order ang
2: ladies drink ba? Sir, nag-order ladies
3: drink? Kong i-order!
2: Pera kong i-order ba?
3: Basig si Mangkanor!
2: Basig ikaw, Mangkanor!
4: Pusay ako! Paim naon ko niyong ladies drink, kalalaki ko? Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
3: Okay, bye, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga ladies drink din yung mga aktor mamitanan? Upat ka buk.
2: Upat ka buk?
3: Alis din na kisa ka, beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahan?
3: Tali, dirigang. Kandi, kayo sabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka, aktor.
3: Aktor? Kinsa ba yung nag-order aktor? Na, kani man ako, ah?
1: Bitaw, bitaw!
3: Na, labaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Mas labaw na ko, kari ako, ah?
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mangkanor!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha. Lalaki ako ordero nga. Lalaki mabog ko. Kaloko nga mo sa kuha ba? Kaloko nga mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha! Pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko nga sa kuha ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang, abay. Pag-ausan na lang. Pasinsya na ka, Mangkanor. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo din eh. Kisa may nagpili ani?
3: Nambot eh. Kanta ba rin ko will survive?
1: Uy, wala may anak! Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ko nag-orderan ang katahan na.
2: Oh, naana mo niyo. Mangkanor, ikaw nag-request ani?
4: Usaya ko. Madamay. Nitugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, anak. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung lolokohin ang pag-ibig ko.

0: Mangkador, kapan mo magkaso chismis karon?
1: Na doon eh, pre. O sinin chismis karon?
0: Nga doon na daw bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kasaman, kasaman.
0: Pakiso!
2: Sultiantak ka!

0: Prego, mister, pre.
1: Are, pre. Dudu, gay mo to, bilang kita na. Dudu, mister, mga pre.
0: Wow, sa muna, dudu, tikling kasi bong pre. Dudu na, may nagilawas, ta, pre.
1: Ate ako, pre. Pila mga ka-months, several months, pre. Gawakaw ko sa gym, pre mo. Tawa, bla, abs ko, pre.
0: Dari, tapos ang kilid, pre. Dudu, kahuluya. Dagan yung istorya kita sa mga abs-abs na.
1: Oh, magani, pre. Kaya ginapakita ko, pre. Ang loob ko, dabi, bus na to. Tapos
0: ginakasama. Dari, dari, dari sa kilid, pre.
1: Mabut ko, bla, pre. Tawa, bla, pre. Oh, tikitingani, pre mo.
0: Bao bakod pre ba?
1: Oh, eko pa yan.
0: Pre, pahikap yung abs mo pre.
1: Hikapon mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede karoon lang pre. Arapas misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today. Schedule that checkup. And make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kayo manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-hunaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay...
5: Ana...
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, na mga misyonibus. Ikaw ang misyonibus. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag... Uy, ang kasiksi, malani nila, uy. Uy, Diyos mio, makapanudlong kawatan. Dente ka, busok. Matayang akong darling, wala dyan. Wala gihulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugag tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawon!
0: Darling, kani mga bayanan ni tanawa na ko, darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ibang buhat. Na, tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun, darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayanan ni Kira ilang mga pictures. Wag yung pulos. Pang-ireson ko ni tanan. Ipang-delete ko ni computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, arong ibaligyan ako ng pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kakuwangan ka.

0: Pak Bakal.
1: Ano? Ano sih mau?
0: Ikut ngomong asukar.
1: Wara? Wara asukar?
0: Asin, ikut ngomong.
1: Lalo na asin, wara man asin.
0: Grabe man ini, tau yo, ikut ngomong.
1: Wara man tau yo, wara.
2: Aw, anong klaseng tindahan ini?
0: Na tadi pa kamu magsara.
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M-O-R for life.

0: Lengkener, mangharos gyud ka ron sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata, bright yun yung bata. Unsa man nga subject na?
0: Cooking! Mangharos ko kamungay!

0: Kabaluka dong, bisa gonsam bitaw dong di gyoko mahulog dong. Ngano man, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: letra I, 24. Ay, di arambura, tira papambura.
1: Bingo!
0: Duray na bingo!
2: Yes! Yes! Yes! Bingo! Oh, bingo!
3: Bingo! Bingo! Si bingo si Jimmy. Ano ba?
4: Kanor, manguli na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Hapad ko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
3: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ano may na? Sa bingo. Pag imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka. Oh, kada sarang bulay, buhan na na.
0: Letrang G. Saya sintay uno.
1: Bingo!
5: Bingo! Bingo! Bingo!
4: Panor, huwag yung kukada umbay na unta na niya.
3: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay, buhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kay naghulat na si Darling na text na.
4: O sige, balik ba tayo na? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotaw na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako na yung sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, ulato na nakok na ako na ni Bula karon.
0: Letrang B. Yes!
1: Yes!
2: Bingo!
1: Bingo!
2: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
3: Uy, ma! Uya, nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong gangan?
4: Kanon, sigutom na ko mong sikit-kit na lang akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
3: Nagkurukurug na. Napas mo na na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Joy, kamakal ka ni Joy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon, amon. Naging napamugnawan.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Pero, dinitagi, oh!
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo! Hoy, fire exit na diya! Diya mo agyan kayo!
1: Punta, may!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: lagbo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo ya sundon si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Day, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man tuya tatay niya.
2: Wow! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Siksing sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice!

0: ang sarap magkamay.
1: More sa tanghali.
2: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
1: More sa tanghali.
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
1: My only radio.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa! Alam, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakay sa taplod?
2: Grabe yung pasaya ko yun.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life! Sa araw-araw na piyesta, busog ka! More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha, kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to, para way sabit.
2: Pantik ka, brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Di man ko parasimo nga iso. Madamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong asawa. Paghilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, kanur! Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Basi nagpabadlong na pagkadira ka, Nor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulog ko na lagi ko.
5: Ayaw na idool ang cellphone si Muhang Naong ba? Tanaw na ko ang background.
3: Panabay. Asa may ngit-ngit at ita, darling. At kay ngit-ngit. Oh, darling, oh. Ginamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha, ha? Ngawa ka naglaag, ha? Pantay lang yung kasakua.
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Pabor na kastobran!
2: Padayo na!
3: Shot! Kasi oras Scorpio na, launa. Scorpio, ikaw ka alas 7 sa buntag.
1: Kanar! Alas 7 sa buntag, nag-inay kang balak mo ulit, no?
3: Pandamay, nakakuha asawa.
1: Nagtuog, ag wala pa ko kauligi kag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling, diri!
3: Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dugan!

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti ka gali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata abla. Patayog tayong storya. Piyado gin, pre. Piyado gin, wayway gin, pre.
0: Abaw, puwerte!
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: di yun ko mahadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang, kay ko mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yun ko ba?
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanol.
1: Kumudirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
0: More sa tanghali.

0: Okay, class. Why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pagdaman ko!

0: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. No magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient, Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may guwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso naman kung kayo ka. Nakit ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyong driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katunga kunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? O sa bagoy driver nga, akuha man tong bana. Imong kumpare, good. Si Boy Salto.
0: Oh, God.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Maride!

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balak mo!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balak ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balak ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Inupda mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!

0: Jeep? Unan violation ko?
1: Oh, dahi man.
0: Adik mo niya di sa Jeep. Kaya nga mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Jeep bagay ni. Masakay ako.
3: M.O.R. For life. Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ride.
1: Everybody sing a Wild West song.
2: More sa hapon.
3: J-Lo.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugot that more!
6: Fully loaded!
7: Pangmaramihan!
6: Sagas sa tugtugan!
8: Let's get it on!
6: More sa hapon!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara, "Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: kaayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato.
0: Mutsatsa ka day.
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo o mabugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Wala nang sasaya pa
2: pag fully loaded ang kasama.
1: More sa hapon.

bagai

0: Unsa? Kisay ba na na? Kisa?
1: Ang akong boyfriend.
0: Gahe mo ba na niya against your will?
1: No, Dad. Gahe mo niya against the wall.
0: Pandamay.

0: konti pa ang tambocho, may ibubuga. Ikaw.
1: Mix of Rock.

0: Oh, pare. Mapadaraga ka man.
1: Day, pare. Mapadaraga lamang.
0: Pag-una ko, mapadaraga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare. Mix of rock. Mix of rock.

0: kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisaya ang dako, bisaya ni Bay.
1: Ang Changi ni Jones.
2: Kumpleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi ni Jones.
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi ni Jones.
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Jones.
2: May mga balaklon na preska kag labas. Bukas, 24 oras.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: We there?
1: Yes, sir.
0: Ano mana klaseng toothpick ini daw? Saru-saru ini sa nanganip, madali po ko bari.
1: Aw, dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari.
2: Bari, mamaya.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Siya! Huwag kay puhangol niya pagkada!
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako, gituyo, tay.
0: Huwag gituyo! Ganun ni Piyong kang kanahanda ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: sa agabahan na ng maumata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba? Anak ni Mayor? Huwag mga nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na pag-ila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, diliang ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasaylo na ko, Nimo?
0: Huwag pa ka ni Sulti. Ipasaylo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyog kay gumpari nga Mayor.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ay dong, dong tabangi ko dong agay. Ah, naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
2: Ana.

0: iyo yaman daw ako kang photographer na iyan.
1: Lata, mambi.
0: Kansarok ang daw magani. Nagpakodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukin-ukin mo. Nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga.
0: Pagkatapos ni inuyaman ako at akong na-develop, nagkukudkod na ako kinyog.
2: M.O.O.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o siya may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, kung sa manang CJ, mo ba nang ginatawag na cool girl?
0: Dili Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!
2: More music on my only radio. Now, more sa gabi, Express. Maga.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang inday bala?
1: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Ay, hindi ako katulog ah. Kinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Ambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tungo tirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Mang Kanor!
1: Wait, Tot! Lahi na po din mong priority.
3: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
1: Ah, si Sano? Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pagin pulutan. Napad yung kay kaagbay-agbay. Huwag din lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
3: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
1: Mau ba? Na! Wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay Saragun may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay Lahi og Trip. Di, gan may close ang tawhana na.
4: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kailan ni Sano?
3: Ah, narang pulis. Ah, mauna yung kailan ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
1: O sa'y kaila? Pataka niyo kong puto. Pataka kang pasangil. Kaya pwede kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil. Kaya di may close, sana. Dabay muli na kong buhol.

0: Nakin ba akol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More sa gabi.
2: More sa

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Uy, Madi!
2: Po, po.
1: Aram mo maya. Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamote, pero may kong narurumduman suki pa di mo.
3: Ang nata, Madi, arog kayang kadakola?
1: Bako! Arog kayang ka ate!
3: Pidik!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: kay dagat kadung ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalaw. Manggo na nga akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanoy, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre balinding. Para makarelax ta dire. Mabitang nananaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila mi ning salida, mong kanoy.
0: Sige lang balinding. Pagkauban ko ni mo, mula miira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanoy, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong ituyo, balilin, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang kanor, gitugnog ko ay.
0: Mau ba? Madali, diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon na niya mong kanor. Eh, kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada ba'y? Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog, day, ha? Pakuhon sa mong duha, ha?
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Gabi. More sa Gabi.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
1: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
2: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
1: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
3: Ana.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanat, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

Salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Love? Ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipanig kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kag wala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi kali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Abaw! Pwente!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh!
4: Okay, miss.
3: Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
5: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
3: Uy, Mangkanor, unsa man imo ah?
6: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
3: Ikaw, gid Mangkanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
6: Wa ko lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
3: Mangkanor, no? Pagdali, ba? Kinapay dagang naing customer, oh?
6: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
3: Ah, sakto. Kinay suka, oh, para sa imong lumpia.
6: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
3: Nga nung nakaingon man ka, anak, Mangkanor?
6: Siyempre, kay guwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
3: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-ana ba?
7: Babe, si problema dra, babe.
3: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayaw, sige jaming-jaming.
7: Unsa may problema ni mo, Mangkanor? Takani!
6: Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
7: Okay, taka? Binuangi akong uyab, ha?
6: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isong pa yun. Astig pa yun.
7: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isa-usa o imong lumpia. Kasabot ka.
6: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
7: Unsa man, di ka mo sausaw?
6: Ah, oh, sausaw lang? Tungabon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tungaba po ni...
7: Magkano, balik din eh!
6: Umirot, halang na kay suka. Tapang!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa Gabi.
0: More sa Gabi.

0: ikaw eh, kadong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason eh,
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Darling, sige na darling, baloy ka darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihini ko ka mang tri... Diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino din eh. Diyan ako. Hakmaganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na. Okay na, gapon. Ano ka na kuyang liog? Pagkahumote ni mo, darling, mabisbisa na gini akong yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat naman kayo ni Bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko makahikap sa akong darling da. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay darling? Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko. Nadyong kay pag nanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kay gusto na kong haplasan, tika. Kay hapnot na kay kagpanit. Para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa din ka? Dali, dili. Dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw ma. Dali. Ayaw, ayaw.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class.
1: Good morning, Sir Canon.
0: Okay, first group, you sing.
1: Little, little Simba.
0: Okay, second group, you sing.
1: Little, little Simba.
0: Okay, let us sing, huh? Together again.
1: Together again.
0: No, my...
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, nata tamay langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palan, sir, siniraman. Sulangaw, maingaw man.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets to...
2: Oh, di ba?
4: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: kita, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ako, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadugod na rin siya ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Diwat-diwat yun ang suwang aning manggaha ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi aning manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni aron di ko manakpan. Kabalos sa yun ko ni mong silingan na kahit parting dalawa ka yun ang mong mangga. Makabalos sa yun ko ni mong
3: Hoy, kanon!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pinti ko na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papreso na ka! Kanon!
2: Di ko mo na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini, ay! Tabangan lang din akong padre, aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka. Ano ya?
2: Ayaw! Agay! Agay! Pulog ko!
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: More sa Magdamag. More sa Magdamag.
1: La tsara tsara. La tsara tsara. La tsara tsara tsara. La tsara tsara. La tsara tsara. La tsara tsara. La tsara tsara tsara. La tsara tsara.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw mangod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Matay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kayong mga hubog naman karon. Di po ko hubog eh. Takar naman ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre. Nang lakaw naman eh pre.
1: Tood man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni Mangkanor.
0: Mayo ani pre. Hulato na lang nato mo agi ang atong balay.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray ito sang bisaya ko nga idyo. Watro, gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Damo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At yato ho, pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang ilo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando niya pitaka sinfildo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuy-kuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ka lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din ha, pag-picture dabi nga naa ka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-silpi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisay na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag silpi, nagigakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiha rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
2: Suna!
5: Maprindag ang mga appliance, eh! Lukdo-lukdo, malagi ka na!
2: Masa wala, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko niyo para na ako ibigin siya. Tabangi kong arsanin yun niyo pauli sa balay, ha?
6: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
8: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Okay, class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nor? Unsay in English sa saging?
1: Ambot, ma'am. Wa ko kabalo.
0: Unsa? Saging lang? Wa ka kabalo sa in English? Bunalan ta kakaran.
1: Ayaw lagi, ma'am ba? Na, na.
0: Very good.
1: Wag na may...
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡도 뭘!
0: 구곡도 뭘!
4: 오 미스, 오롱 카파 para may makaupo pa.
5: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa, eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
6: Hugot that more.
7: You're listening to MOR, my only radio.
8: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
9: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
8: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
10: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Galing-galing ni Kuya.

0: Dondon, garo ka perming tigaha ga dun. Permina!
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!
3: Kain

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Bay, 5 seconds na lang, bay.
3: Bay, absurd na ito ni, bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
5: Oh, Pamino team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
5: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go.
5: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Oh, boys, timan ito itong set play, ha? Timan ni Jude. Go, go!
6: Tisha, ikaw ang coach, bay.
5: Oh, ako lagi, Mang Kanor.
6: Nah. Kung sa manay mong setback yung taraw ko, wana pildi na mo ane. Pagkabanga, yun yung mga coach. Huwag man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ibang coach dyan. Permanente champion na nga mong team. Ingunan ako ka kuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
5: Mauba, Mang Kanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na maguto among na plano, good?
6: Wala, di yun mo kadaw ganay mong plano. Pildi na yun mo.
4: Pasabay, gito na kayo, Pagbay!
5: Oh, hindi mo na! Set lang one time! Shit! Champion na team! Champion na!
6: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong isundong di mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Laging kay kakay mong isundong ang akong plano.
5: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onta!
4: Yes!
6: Kana! Oh, samanta! Hindi mo sampaw ka. O, papakoy pa ni Apple ba?
7: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
8: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
9: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.
4: Ambot gi ada mo pila nga bay nga ka itom gi sa akon itong gi kwaw hindi gi lang pumuri na lang kuya
5: be uy hala na brown out girl din ka the girl
4: ahay ah ari gi na ko sa tubang mo
5: ah ara ka dagali chak togin man gali sila day
6: ngi puwerte
7: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
4: Hugot pa more!

0: Ikanoy, pag bumiragsakang ani seksa mo, lingawan mo na naakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na aldaw.
0: O niya, Nem. Kumusta sa eksa mo?
1: Who you?
3: Bakla!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka?

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginhao eh. Mura kong mamatay.
2: Ana!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugo pa more!

0: Lolo, we're galing yung water nyo.
1: Ano ne?
0: We're galing tong water nyo.
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgusan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa say mo yan eh, kung gusto mong sapaon.
2: Power sa sound trip.
3: Power sa laughter.
4: Oh yeah.
5: More.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wa ba day agas di? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko dito.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.